0: Parker Swanny Silcher. Hojit nuidang warang gipung mga gamirit mga chat kibalo niya na. Nga si July tagitang taranit hoy. Krist kumja lisiyani ka kuntaru. Thang namajing namit ki manipuri thorom sandok pahujari. Sandok chere meter chom hum punito e dasmek ahumani kilohertz anipan kunipan amasung FM megahertz chamga ani dasmek ahum. Nasi ekui ke angang itu orang dapat bekerja. Bontara pur cawton ME school ke angang sih na pangtok ba makhl mathil ke thoram tabirasi.
1: Bontara pur cawton lebe school ke angang sih na makhl mathil ke thoram lantok seri. Haujik ahu ba magtada Bharat nongpok si daida hanya seho ba Swamchandra Kumar ne sering ba seho I se matarasi hauro